Anete itina banya gore phaga ba kraile le motšhini tšo ba tsana ka dipose gwa stepe ka mora SLN re fitlhile dinare ka mogara dikose mo matsheng le megwanti re feletse ke dash re mixitse ya

wɛrɛ i ka sɛbɛn ba ala jesa ka ntɔna sa ala saga ye mabila ziya ye sɛbɛn ba ala bɔrɛ i ka sɛbɛn ba ala jesa ka ntɔna sa.

tsona mo thapelong ke gore ge dilo tsa gago tso tsotlhe di sa loke tsena mo kamoreng o khuname o rapele and then o ska rapela fela ge go le bothata modimo ke ena sephimo sa rona ntho engwe le ngwe ga o rapela modimo o tlo utlwela o tlo o fa se o se batlang thapelo ya thusa nna go ya ka nna thapelo ya thusa and modimo ga o mo rapela modimo o tlo o araba le ge a ka se o arabe ka nako e wena o tla bang o lebeletse yona mara ko bofelong modimo o tlo o araba and modimo a ka seke a o fa ntho e leng gore ga o ikgopele seo se kgopelang modimo o tlo o araba and o tlo o araba ka karabo e e leng gore le wena e tlo o kgotsofatsa wena as